0: ntanga cha musindi olemwe turekane na ndeto ino wa shilingi ngiri egana na ndio natandaga ni anto baba thatu lakini ukigwa nuwe kagera pini re ikira pini na mpwe ntikayo kuingira ome
1: ogo njo na baba mono amatatu ya ya beba beba
0: uwa me baki wawili
1: kuna mtu naona pale waje uko na mtu wewe ndukene ukaetera agura wona kare na keye tebu
2: mayuru no yangari ukine ina hiyo
0: aya gato denga de mbeje ino ni bora kare nani na mshindi wetu rukirire munde aritoa Isaya Mawera.
2: Isaya Mawera,
0: congratulations to our chiringi
1: Ahiri ndaigo Isaya duga ni Isaya Kalia. Njambe ngi nture tu.
0: Isaya Mawera lakini lietagu.
2: Ndali kuembesha na aruga guko nto kwa jana mono.
0: Mbecha.
2: Nguria tu kiuria kimon kwa mbecha.
0: Utambulie ga weke nduire ni ura dene aku branje ngwataga biuria kare agomba.
2: Ndendo kwa ngiri. Nto ndendo kuria. Mbengo ndato shoka kimanda ya committee na Nairobi. Ngiri. Na sekondi 10. Ina agwita waga takene.
0: Gatakene kaga kare agonya mungi.
2: Zika ndi gomengo tarai gothiri tigere ithana.
0: Gatakene ntime nyaboya gara kini.
1: Odimenia.
2: Odimenia.
0: Gatakene. Ya iba ntombiye kitiririkana.
1: Odigana nyago kwero chukuru we gatakene era kwa nirigitie
0: Kenya.
1: Kenya
0: mzima.
2: Kata kene re.
0: Lakini ile yidini Saudi menti. Dibu?
2: Kata kene.
0: Igale Saudi menti. Samwe tia tara ya monanku.
2: Oi wa kata kene yiji ya gukarakari athe.
0: Kata kene. Kako ni wonto aidha ku aidha ku ku na vale.
2: Kuina ntake mpingi. Sa to gira kata kene na rato bitu na Nairobi. Na ngirie ngirie koro uri menywa shayi. Teacher turi araya manto jegi na Nairobi na committee ile rathuriwe ni president ya kurungamira na Nairobi.
0: Nkuri na kanywa ka mwembere tuthi kwa mwalimu. Ndiugaga u. One of the strengths cha professor na ikyo gitumi nkona murungu akamukiria na yokie gataka kanene timu ntu wona netie tamaa ya kuthungudhira manto ukaiwira ira itevia dhurwa a perua udikuliga bakemena na kira bage timu ntu agikira igoro kama kamwera monene utiomba kugaite ndare ibe inusu mukate bateri gompa ba kwana yoka yoke baku lakini yoyo we were yake monene rutango gaku urikie kagita ga kwa kinyana ni kagita ata nkaruta

0: Omoya, nisye Moya imbi.
1: Moya imbi.
0: Moya. Yeah. Otisye kito latore ya wei ngoko kana sungura.
1: Oh.
0: Eh. Tule, tule tu. Kabu ya ta ata. Otisye Moya.
1: Mudonka.

0: Alo Meru.
1: Alo Meru.
0: Muga.
1: Ndonga kuma kabuaka.
0: Yei.
1: Ndonga kuma kabuaka e.
0: E muenga.
1: Mueka.
0: Oh mueka kuma na.
1: Kabuaka.
0: Kabuaka ina kumu de.
1: Ndiga mikindori wandi.
0: Oh mikindori na arati ania.
1: Eh,
0: wata rutai mothe.
1: Ah, wata.
0: Ndi njambi dha giro ndi momo.
1: Eh.
0: Ende ndi ndi ndi mbi dha giro ndi naroji.
1: Iti nguo nkwa edi, oke ura.
0: Nguo?
1: Eh, oke ura, ati yo, meledreza, ite gaidi mbomu.
0: Aha.
1: Eh, gaidi, hae niti, hae kajaro oye.
0: Ay ay ay ay ay. Ogo chora mono mothe.
1: Eh.
0: Nko ewa noko dogania mono we mtu mume.
1: Eh.
0: Lakini ende mawacha utia wata rotairo ako ko dogania sana sana sana sana.
1: Ah
0: wata. Oriwa nguo mbere chekiro kiraini ni mbomo.
1: Eh.
0: Chekiro kiraini ka wata roye. Iyo, kini nga tau mongkai nga tau, kini nga. Ay, oko geria mono tia wata mukoro.
1: Ya, jawan.

0: Eori ugan sa imbia?
1: Intoi pune kita rojo le namu anki non tua ke vivina bo andene.
0: Ende kere ome kere njanja ome iko yendo iku kere.
1: Nabo andene ke vivina.
0: Ai morero tiko wa tansa we go bona ndi o ga o ka go tansa bona we kura ya mona mo
1: yani de zaira ndi o me mpomi
0: ndi o momo
1: e
0: ndende nende na roje
1: ai imedi
0: alo meru
2: alo meru
0: muga
2: no
0: nko haria no e
2: ari na muirigi akabaone
0: ata kabaone kuri muirigi ey muirigi ah muirigi ko haure.

Ni mwema bwana wangu. Dhadhita kana dhadhita itigeri ndareka ya kumina idhan dhato dhaitano ikurugete ndareka 34 mitambo Imeru FM ngwataniro ya Meru. Niombe tawanyamua mutugi na iboe gakiri mama na babu nontoba wampare torage chonko witnesa. Meru wataniro tae shiringi magana madhato ire agakiri munturaga nchokeria rotaya mbere atere. Amero wataniro tae nuanko wate endi ntire njara. Inyamu mbienu ira yomboko wata na itire njara. Nyamu inu yomboko wata na itire njara re inyamu gani. 0702-965-961 akana 0702-965-748.